ti parlok nok sngap bad da ka tu ga jing rai na I lemi marang ila poisha ka bukut jongani ka program ki jing rai aingo ka ni ga lawan chi na ka akash bani shillong

0: Poi siya ka pagkut jong kani ka program ki sur itri kani ka lawan shpi na ka akashvani shilong abang sangat mentai ka program tip pia tip mo.
1: Kebelai pi barok ki parlong nong sangat kani kedai ka akashvani shilong ka bawan shpi na ulai spa sao punya point on meter how medium wave ubay ringkat bat upra spa 100% kilohertz. Kipidiang sangat pi barok ki parlong nong sangat shaka program tip pia tip mo.

ba kitemen gikro hakakur kibala su im song pra song shang hapdeng ga jingpang bat ga jingkor det ga basir khai te habakumta kirang ba kur kilakhan kilaknya kila ut kila nam hakmat ublei trai kanrat ban lap yakadau balei ba om judon ba yap hakakur jongki bat kin le kumno khnang ba ka jingyap kan wan hapdeng jongki kum kan nong pelaj na ki tersim ba shirkhei ka jinglong temmen ba kordit ublei ula ai haki yaki dak kishin bat na kita ki dak kishin kilas ngau thu ba ki dei ban penyap no da ka nyang besha bat bakin penpena hakmat ka perthei baka wei na ki kme temmen jongki kala yap la batai ru haki baka jinglet on thang kan long ka ba ifo ifing haringkat ka phur ka siang ka ba krau kirang ba kur kila le kumbala patha ha kita ki dak kishin bat baro ki kam ki jam kila yaj be yaj rinti hinre haka sngi thang ki khun kha na ka kur rindem kila dawa banda yo pet khaddu yala ka mei kha tmen bat kim sha hiru ya kata ka kur ba kan lej on thang kat ba kim pat yo i ki rindem kila mudoi ru akhmat usnong uthao ubabun ubalang bat kumta kata ka kur kmi jongi kam ban si ban pli ya ka krong onda haba ki rendem bat ki pat ba ki la yo i ya kata ka nyang basha ka bala kam ba ka dei ka kmi temmen jong ka kur bom ju yap ki la ken si ken yi ki la tim la tala da ki kentien gi ba khor bha bat ka brngem bersit ban touch nong no ya ka hadien katto ka ni nang tapat wan sar sa ka jingyap ka ba shir khai bha ha ka ta ka kur ka me jungi ha ka bala lim lut bat khlung khna bat timmen bat kro ha kat ka ta ka jinjar tra ka kur ka me jungi ka la rai ban ye phet no nang ta ban kri le shong kleng te kum ta nang tai na ri pnar don gi bala wan phet no shari khnriam sakithan nongkram napdeng ki ni don gi bala it bakin ri kendong ye kan yam ka rukom jong ka kur par la khot ye ki lingdo nongbri ki don pat napdeng jong ki ba kenria ne kenri snong no na nongkram ban lej seng snong ha ka jaka ka ba marjan bat la tip no ye ki kum ki nongkenri bat ya ka snong ka ba kila seng la khot hadu minta menne ka nong kenri shu shu na pdeng gi ne gi ba wan shong ha nong krem don gi ba la le shong no shaka hima nong khlao harut ka wa kenshi ki ne gi la kla long ki ling do jong ka hima nong khlao bat la tip no ya ki kum ki ling do kenshi don pat na pdeng gi da khot ka kur kmi jongi ki bala rai ban lech no shaki wei pat ki than ripnar ban lech sa bat ipa bat la tip no yaki kum ki pasa ki wei pat ki la rai ban lech sa no shaki than riboy sha badap bat la tip no yaki kum ki shadap te kum ta aka kur jongi ngi don ki pnar ki bhoy ki maram bat ki khenriam bat hadu menta menne ngi khen bangi dei shikur bat om ju bet hiru ka shongkha shongman hapdeng jongki na mar ki dei ka wei ka kur ka ei pat ka ta ka kur kme ngimla ban tip shu na mar kita ki bakri kelleng ki prashang ban bore yala ka jong ka kur khnang ban laj ka sha thombor kum ki ni ki khana ki kenrei bat ki penpao kumba ong uba gilbert shulai wat la ki kur ki bun kajat benriu tang

0: Ribor.
1: Me pelili to kudon.
0: Eme ngapit bakadon em kutu ko sha plus F.
1: Plus F ayuli kata.
0: Mitip haga bam ka bangibam lara dunay ki nutrient bar ki vitamin ka kata ay ka met ka bor prakat wat ya kikam ki jam baman ka siru. Te haba pitir ukha u ata kamlu kompnyang ne kudut ki badon ya ka sha plus F.

0: yo ki vitamin haringkat ki jing thau janai pindon kam da ki tiar ki bidon ya ka sharp plus f na ka mata ka jing ko bha na ki nutrition ki ba pura bar ban yo ka jing mun toy kham tam e ha ka kot ka khya lapin mi da ka commissionerate of food safety megalia shillong
1: hello request line
2: hello ikwal ka si wai
1: ha o jin la da na ka request program te phi ha ban request jing rohi em tie phidi mano
2: Nari syamal banyang.
1: Nga lak jen ong napa umyuk temar. Mentang asang kere kelumar haru ne.
2: Oi berai bun pelak.
1: Nga lak jen ong ikong benri na umyuk temar. Tia ikong lari sya. Piko asam jing rak yu.
2: Ay nakafim day mapi ke jing rak day mapi.
1: Day mapi. Day mapi gini ki kene ke jing rak. Dan lain terlihat ni, kita kawai berwai Andrew buat ibakor, kawai Grisel, kawai Melvin.
2: Ayong Grisel.
1: Jom Melvin.
2: Melvin ni am?
1: Ha, Melvin Mukim.
2: Ha.
1: Nanti tem dah kini. Nanti tem dah kini macam ni.
2: Ha.
1: Ta. Nang ta pin dedicate yano.
2: Ni kong siap ya pi.
1: Ta kembali.
2: Baru kisah nang ta kasih ni. Pa susuli takumba banyang bat barak ka family ba onyang ta ba lingkoi ba ruta ba paleng ba polong ta ba hab na po gosling ba marun na po mairang ba merthong na po mending kong LV na nong silang ba nyet nang nong silang bat kumjuru kum itu si dashisha tekok ba rizai sedang ki Babi Shah di kandar tunjuk. Ya, baru-baru sudah sempat kena program tak kasar.
1: Toh, Lari Shah, aku boleh sibuk ni kena ke call ke Jufi. Di, nang jai call biang. Mua.
2: Oh, itu.
1: Toh. Bye-bye.

0: Recapla.
1: Kenegedek Akashvani Shillong bat pidang don kat bat ngiha ka program kisur bathiang bat pilai yo sngoi tu ka jingrai jong iba Justin Aisun ka jingrai ka bilai ka teng kapla bat shwai ka tu ka jingrai pilai yo sngo ya ka jingrai bilai ka teng radio jat ye ka bla rai di ba Josephus thongni ba bat ka kanhun tingin beteng ya ka ni ka program bangi don porsa kendiat da ka bangi sngap ya ka ni ka jingrai bilai ka teng shinnam shinnam ya ka bla rai di ba one job chocolate.

0: Hello?
1: Hello.
0: Request line, good morning.
1: Good morning, Mr.
0: Oo, nata pa de, fide, fide man, no?
1: Mga ilarisok na po na siya.
0: Oo, di larisong, ngas ngaw, lakam slim na piglam phone siya?
1: Ngayon ang tatgat na siya, ngayon ang phone, ngayon sa phone, ba't darabuwa ang badan, kapor ba yun? Ang
0: Oo,
1: kapor ba yun?
0: oo, dito, nata pa de, pi pa de, filong kum, no?
1: Nga po, yun ang tatay.
0: Pidang le iyo menta.
1: Habiskan lah dan.
0: Oh, hoi hoi. Oh, hoi hoi ngalak kan mau menta hoi lari sung deh babu dukan deh. Hoi dito. Pibun kam ba mau dukan deh.
1: Habis hoi kadang korba bunkan dan korba songkai.
0: Oh, hoi hoi. Dito. Ke ibe deh kajing rai lari sung pi kuat ben sengam.
1: Cross the wall.
0: Jong no.
1: Jong pitbull.
0: Hoi de hoi gadan gani jing ruah hang ni di pin sngap i marwe ni pin ye sngap subha lang bat no
1: em ning kong sap ye piang to baro ni
0: sap hoi ni si bon hoi
1: kon ju ang ne dan manga i mei wat i sun di la ri cha ju wat i sap ba sat kun bara bo dong kong ju bi barang su fon ma
0: hoi hoi
1: ba to ba ri jo ba ling khoi ba wan yang kong su ba phi da hon dong ba ru do baru sebab sangat radio.
0: Oh, oh, oh.
1: Untuk korang itu 2004 yuk lagi.
0: Oh, oh, oh. Lak biar kat tak?
1: Hai.
0: Tuh lah risau, kau boleh sibun air, kau sini besok bakal main ni film.
1: Hai, tak.

0: Kastab ko basuk bak mene phi bar ki par lok nong snap kane gre ka kashwani shlong bon chbi ha lais pas up nyo pon ar mita ha mi de mif u bayran kat bo pras pa hen ri pu sa ok lhat par hoy par lok nong snap pila ru banyo smo yingi ha ka news on air app bat kum chu ru na ka dth te ka por mentak la dab khat we bji pa da kane ka por ni don ban wala mshpi ya ka program rim pay ki kan thei te ha ka bas dang chong kane ka program nga ipata i hun so lang adane ei kan det bankren halor jongi ki kan thei kapang bangkren kalong ka jing nang jing stan ka jing nang jing stat ka dei ka spa ka ba kor dor tam ka atiar ban ya da bat kalat ban pelat na ka jing dum haba ka kin thei ka nang ka stat ka kin tiu ka yeng ka sam ka shnong ka thau bat ru ye ka chat pin riu paro ka wei ka jing puli puthi bat ka jing smu thu bnia ki pnum yeng ni ban long ki nong yalam ki bet met ki bet bet bat ban yo ye ka hok ban shim ban ta ha ki babun ban ta ha ka jing em kini kidau kini kidai kidau bakongsan giba pun ihatu kajing nang jing start kadan kajing mut ayu ya ngi kajing nang jing start ka pun yo lat ye kin thei ban yeng halagi chonggi kchan kham tam leng bang puli ka puthi ka kam ka kam digital bat ki kin hun pun roi ka kin thei ka bas start ka nang ru ban tip ya ka akor ka buram ha ka riam ka ben bat jing kit kli a ka yeng ka sem kumju ru ha ka sinshar ka dar te parlok nong sngam nginya ya chaprang bat kene ka program rem pegi kentai mentang nya sngap ya ga chingkren jing kong radian si ring a halor ka phang ga jing don kam ya ka counseling nak benta ki kentai kene gre ka kash fani shlo
1: ka jing don kam ya ka counseling nak benta ki nong puli the importance of educational counseling.

0: kilang kita ki santali ki jingmentoy ki bengiyo i hake educational counseling. Haka bapun kut, ngiyo i bakane ka jad counseling haka jakapuli. Kalong ka padon kambaha haduk kata-kata kamtam haka ne ka juk ka pamenta. Haka bengiyo i baka don kata ka jingya khai ka bajurbaha hapa dengki kena baki samla puli. Ban kieu syaprang haki jing puli bat haka jing yok kam yok jam jongki. Hooj, kayarap omtang haka jing puli ke jongki. Bat ka yok kam ke yok jam jongki. Henry kelum haka jing im ke jongki barok kawai. Kuble shibun.
1: Pamlong nong sa pliyos ngom tan niya gatu ga jing kren jing ikong radian si ring a halor ka pang ga jing don kam ya ka counseling na ka benta ki nong puli. Tingnya ya chaprang bat kani ka program rempe ki kente ngi sngap bat menta ga jing rai jong i. Kong Adeline Kong Lam ka baila ai kerteng jing start jing nyo kor pan buat ga jing rai. De e ngan siu ka liang jong i batte it mai nong rum. Kani ga de ka kash pani shalom.

parlono sna phirangi sa bat ngi ha ka program ki sur tin rai ka bawan chpi na ka ka shwani shilong ngi nyap teng ya ka program ngi sna pat menta ya ka ching rai ching hebelin wan yang ka bail ai kerteng ya rap lem ye ki wei ban buat pat ta ka ching rai pa sintiu ka ni ka de ka ka shwani shilong

Nono sang pia som tan ni tu gujing rai dunu cha ha ba ni ni peteng ya kene ko program ki sur jong ri india ni sang pa na tai gujing rai tish na ki man buat pa de gujing rai biar ka safar kare kare ka akashwani shalom.

parlo nang snap dag ni gejing ruai pr ka safarang la poino shabuk chong ni program ki sur chong ri india blogan chpina ka akashwani shlong bai pin kama bi parlo nang snap ba ka por arab ji ni so ba ka akashwani delhi ba news ko ku bor tin phareng ban bor par ku bor tin hindi ha ka por ar la khasan minen kene gre ka akashwani shlong

lo mas na ko por mata ga dab lai bje bat ko labi ngi bang pin kut no yak transmission ka paning kong ni pin kin mai phi bang in sei sham yang bat phi ha ka transmission ka par ha ka por san bje ka ta ju mit ban ulai pass up nyo point ar meter ha mit mef ubai rakat po pras pa and ri bu sa glas ba phi la ru ban yo smoi ni ha ka ni zon ir a bat kum ju ru ha ka dph te ta da du ta ka por khub lai phi paro gi par lo no snap ka ni re ka akashwani shilong.

0: Ayaw, yami stirang de tona kraizok, dalio kai chamangino.
1: Baba yan takaba chanirang ni nakna di namjawa na adi chigapa chanirang kodi dontong lasa nangjokpa.
0: Najuk dong, namai komasia, angi kusuk chana, sekarang ko chana man na depat anga chaigenba. Antang ni chana sekarang ko cusokot naman na nangaku na wijama.
1: Amba, nao capre timung zamanon na sajokode, nangi bini namgini na sanganinga ba. Metum, chigapa aro kari nangtot kepa chanirang ko watpoha, nangi bini namgini na nama chani mechu samjakrang kusu sabuha.
2: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita wiyatenga.
1: Oi, Ruga, mainnya sana rawat duit kontak ini sekarang ya?
0: Plus F chin ko ni ngacung boy.
1: Ya, plus F ni gemen on tisa tangat naman gen ma?
0: Nama siapa? Jen salon a cha ani rang ko caun, BN ko pelakat kepa, mangrakat kepa, aro cuong kepa vitamin rang dong jaun, mandeni cancian ni ko belgriata, aro BN bimang ko manuk mata. Uni gemen sa cha ani rang ko brion, plus F chin nang kepa ko sa brebo, uno vitamin aro ain genang. BN bimang ko mangrakat na aroan seng baljoke rakina geta cha ani bos curang ko brion, plus F ni chin nang kepa ko sa brebo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita wiatenga.
3: Dauna simang na menendro ji momen ni rengga ba gitrang ko gamatang sky nga aro wa gitrang aro nga ha tolna man gen salsa salganina chanchija angaba tolna man gen salsa salganina chanchija angaba ya git jekon merendro ji momen rengga ha ya gitrang ko na simang da ojol jo khnang na ta manang ska gen

0: yau ban de kijuran ki puar bagi tap yo ni so kha khandau hadu banai jeliu ru kidang tap apo khandau kitap sertap sertap da ka khandau kum do khnang ban lait na ka sniu nadu ubanai rimphang ru kidang tap yo hadu ubanai jeliu bat kini gi de ki banai ke ba la juket yo ni so bat ni ha ki puar liur ngem da kham yo e yo ni so andai kham ta me gi banai talang nadu banai nai weng hadu banai rimphang ni kham yo ban ba me ni je so
1: te kum ba phi ba tai mentan mo ngam pa ju asngo ba yo ni so entra mo ki shit tap mut long bakin bakin penne
0: di namar ba ka jela ga jungi kadang duna ba ki cool storage mo kita ke jaka bangi bo bo yeki ka jaka ban pen pja tingi tip kumba le using la da kim penan kam kitap no apo ka khando nama ka khando ka kham pja te kumta ban penne ya ka quality ga jungu la ne ya ka jing thiang ya ka rong ga jungu ba de ya ka dur ga jungu ru ti kitap shwa ka khando katu kat nepor ban tap slam ru kamlong hi namak support uni ujai so tiki tap kat tu kan epor bat kani ka jinglong jo ka khando ka jing pja ka aya kata ka preservation ba unla ban ne kat tu kan ne banai khanang ba unum sep ek nu so
1: to ki ei pat ke jing e thrai ba kini ki nong rep la ni ki nong di mo ke kendu na ka rep ya unu u jat so
0: ha ka ban kong e ki bun ki jing e ba ki nong rep ki sham ha bi dei ba unu jat so ka ban kong nga sham ha ka jing pet jong aba ka kalintia joki lani ka transportation kirap nadu ki thiki than chthe ki ba kalintia kambyang don ki ba yat ki jat kumba 3000 hadu 4000 step ye tangman poi hadu asnong but nasnong kya wan ra shru ki yo ban pen poi byang yu new jet so te kalinti ka singkiang kala de ga wei hi ka ka jing e ba ka ba ki nong rep ki sham namar ha kalintia joki ula ban hap ka karukom kit yu uru kala ban khnyot ka dor chu kambyang shu but kalintia ngangek ba ladang ipen biang ki surok ki babiang nadu no ding so hadu hayo ngila yo ban kit da ka kali la pen biang te ngengek kan kham suk ikinong rep bat kan kham ai ka jing mentoi ka ba ka ba kham biang kan kuman tan ngidang e kren chapang kumnu bangi la ban pen ne yu nu so ka jing duna jong ki cool storage ru la ni ki te ki jaka ka ba ngi bo e ki ni ki mar bam khnang ba kin lat nya ka jing sniu karang duna ba ka ri ba ka jai mudu jingi pin sem nyar e ka tu ka ne ngi don hoi wala ringa ngamong bangim don ngi don ndiat so tang ba ban penda ban bo e ki ni ki mar bam jingi baro kampat biang te ki ta ka ri ka jing e ba kinong rep ki sem kinong rep ha ka jaka ba kin di ha ka dor ba ki la bo tang na ka dau ba la jan put ki di la ka di ha ka dor ka ba tat kin kaweru nga nga shemba ka training kinong rep jong ikim pat yo kata ka training ka ba biang gen ba kin la ban pen kala yu niu jai so pat shaki wei pat ki jat jing bam te na mar ka jing duna jong ki training ro kani ka de ka jing e jong kinong rep kim shem lat gen kumnu ba kin le bha ye kani ka jat kam
1: to man tan phila batai shang ki jing e ma ba kinong rep kinong de ki ya kan du ya tu don pat ne em kilat kilenti mo ka bingi la ban le a ka bai de bat kini ki jing e ki nong rep ki kan du
0: kindan bai hi kilat ki bangin la ban le kum bang ong ipim tan ba ka bening kong ka deka ha ka liang ka ka surak ka singkiang mo ngitip ba ka surak ka deka badan kam bau de but lum jong ka jing roi jing par te la da ka sarkar kan la ban le ba ka liang ka ba de ka surak ka singkiang kin la ban pen poi ya ki surak hadu ki hadu ki jaka ba rep ikini ngangek kan long ka jingker khu ka ba krau ye kinong rep te ka surak ka singking ka de ka bening kong ka ba ar ngila ban ai ki jingi kai ki ba khambyang ru le sie na ka liang jong ka ni ka directorate of food processing ngin nang khamla ban ai ka jingi kai ki awareness program ne ka jing pen tip ki ba kumno kin la mde tang ban chu de u kumu so ba handai ban de u ha ki wei pat ki marbam bala pen kala dur te ki dan pat ki wei kilat ban yada yu so mo ngitip ba u so teng teng ha hau dieng la ne haba kidang ra yu so na ru na kper shru she yo kidan ki jing e upu ot no la ne usniu no te kitin pharen ki ong ka edible coating mo ba ki khle ya kata ka long kum ba ki mentangi ju shem mo hau niu so apple la ju tap yu da ka wax ka kenja long momati bat ka ni ka ka yarap shibun nga nge kinong rep ha ka state ka jungi la ne ka jela jungi kimpat da lep ha ya ka ni hen re ngi shem ba ki so ki ba wan na bar ki la practice ya ka ni la ne ki la jupin million ya ka ni ba nga i bo so u kham ne slam ti la re kinong rep ha ka state ka jungi ru ka jela jungi ki pendan kam da ka ni ka jai rukom ban tap la ne ban lapi yu so da ka ni ka kenja momati da ne ki don ki kenja jing ta ru ki ba ngilong ban bam bat snap ru nga nge kan long ka jing rap ka ba buon khnang ban penlat nya ka jing penjot yu ni so ka
1: yeah ba ke ni don teng teng mo ba plak het bun uso nei na po bri la ne na kepet te teng teng mla di try don mo kilat ki bangin la ban pen kala ya uni uso sekiwe pat ki jing bam ki ba pier ba her ba ke ki jing mo toy ha bangin le akum ni
0: hoi yoni so ngi sham ba ba ka ni ga jilla ga jungi ki dang debit kum utu balong ba ki khet nau dieng ki debit kum tu ayo hendrei ban pen kala dori u pat cheki wei pat ki marbam katang khamduna pren gi nong rep de hagani ka por rangi pe ki don shibon ki ek ek ba ngila kin ban ban le ban pen kala yoni so cheki wei pat ki marbam kata ga ni kong ga suk ba ka ba ngila ban le ka dei ngila ban shnai u shki so pite mo wei so u shong dor le si shpo ar khoting ka wei tien rei na wei so phila la ban sna si jok yum so iba shong dor sau pho san pho ding ka kani kala pin kala ya ka dor ko jong ni so na ka si pho na ne ar pho ding ka sha ka sau pho san pho ding ka te kani ka jing pin kala dor na ka so phite mo ni bread ya kani ka snap kum ta phi khnyot phi pin mi ya ko phi shat lang ya to ko so bat ka phi ai ki jing bear ki jong phi ki shini bat ki jing pin sma ubi ba kum ne kum tai phin sa thep bat ha ki jok phin sa die kata kala lawan lam shibun ka ka jing men toy ki ha ka jaka ba kin die bet kumuso ke laban penkelai ki sha ke umso ki jam ke bangi laban yo ru ki babun ba ki brio ki las sedang ban snai ki umso ki jam kini ki candies ki kenjam mit mit ke ba ki laban dia ki dukan kum ki sweet mit mo kito ti nau ni so ru pilaban penkela show powder mendi tang ha ke umso teng teng ngila ban ra ku powder kle lang bar ku mo ngila ban pen tur khong shua yu ni nadep kata terlihat ni bahayu ondala terlihat ni bahayu penkela show powder but uniu powder pat pila ban bu slam kan nama powder ngila ban bu wat da kisnem ru nama ladang kum dai num sneu kan ti kum kita kan ki processing ki bangila lan kum kita kilat ban penkela doru penkela kum so ki jam ki candies ki kenja mint mint ki kenja powder yoni u snap so ru pila ban ban le shibun ki ek ban pen kala ngitip ba uni so don ka jing smar go basung tanat
1: te ki shet jing shet ronde
0: ni shet jing shet ru yoni don ki ba shet jing shet don ki ba ai u kum ka mde ban ba mnde tang ba un sma ubi mo te nau ni pila ban shem ru ba ki don ki ba bun ki shim ye ka jing sma jong ne ki thap ba ki tu ki essence mo te kita shibun ki ek ban ila ban pen kala dor bat haba pi pen kala dor ni ka dor ju kam ne kum ju ka dor ju ka kiu ki yo nong ki nong rap ke ti la da ki nong rap ki pet pat sha ka ni ka jing pen kala dur yu nga nge ka nong ga jing kar khu ka ba khrao ye ki ru ka
1: to hubli shi bun ba ke ni ki ko jing ba tai ka jong phi mo ha ka ba ye de ban man pen kala yu nu so sha ki we pat ki ni ki jing bam ki ba phier phier ti ma tang in phai khin det ha ka ba ye de bat ba ka kot ka kya mo ki jing man toy thara ki bang yo nong ni u so
0: hoi o uni so nyam trai ka scientific name ju la khot u citrus reticulata mo ude wan na kata ka long yang jong citrus ti bo na gini gi jai so ki don ni kata ka vitamin c philap ba ka vitamin c ka yarap yangi ha gi babun ba ki benta jong ka jingko jingkhia kala ban dei ha ka sni do ki don ki ba snai u ha ka liang ha ka bide ki cosmetic products mo ki jing ta jing pien nama u yarap ha ya ka sni do bat la da phi ba mi uru ngai kanong ga jingkar khu don ki ba ba mi u namar ba ki bayong khli ula ban ai jing rap ba ngila ban pen kwat nya ga jing bayong khli wala da umde u dawai ba aro kata kata hab hi ban khle bat ki wei ki jing khle an rei u hi na la de u don hi kata ga jing la ban ye rap ye ka bayong khli don ki ba le research ki ba shem ba uni u so ru udan kata ga jinglong hapo ju ban persa ya ka cancer ru ki don ki cancer ki ba uni u so ru ula ban ai jing rap ti ngi shem ba uni u so ru udan kini ki ki fibers na ki belong kin jak sai te u phi sham mon la ni pleat yo ni ki long ki kin jak sai te nga ai jing mut phinum bread ken yaki hunum kho no iki phi ba me gum to na mar ba kini ki kin jak sai ki ai ka jing rap kham tam ya ka ni ka kpo ka jingi don ki bro ki ba ek kpo don ki bro ki ba thot ka kpo mo te ngi tip ba kini ki kin jak sai ki ba don house la ni ki wepat ki jing bam ki rap ha ya ka kpo jingi bat ki plat ru ni ki wepat ki jing pang udan ho ke jing thiang mo ki bro ki ba pang sini ki tiang teng teng hanrei phi bam ringkat ba kini ki fibers ni kini ki sai ka rap ha ka ni ya ka kpo ka jingi ti udah yarap ya kini ka immune system deh, ya ni ka bor ke jengi bani lek persa, ka bor lek persa jeng ke met lah dengi bam yang nuso, uai bor ingi bengi lek persa ru, teng teng ki jing bam ki bengi bam, teng teng ki sniu palat dengi si, hendai uni ujat so udah ni kata ke jing lah, balah dengi persang ban bam itu, uai kata ke bor kini bengi lek persa, ti dan si bon ki jing mentoi ki bengi lak ban yo nuso, ti hak bede berkokot ke kia ru, kita ki bangal ada pen iha haneng ke, tengenget kini ki jing long keju kin ai ka jimun toy ngi la ngi ba
1: to man tan phila batai hi tu ki jimun toy mo ki bangi yo nau so nyam tra ha ba de bat ka kot ka khia te a sho bangin pun kut no ya ni ka je kran ka jong ni na ka liang ka jong phi ka e ka khubor la ni ka jong kan tu ko phin a sha ki ni ki paranong rap ki jong ni ki ba yes nga ba ni ka por
0: ti ya phi ki paranong rep mo ki ba sngap ya gani ka jing ya kren ka jung ya gani ko por kidan.

parlo nong snap da kaniga sur tem kabala tem dei box star basel karma plan ga ba ila ai ka teng shu yai am ila poino shabakut jangani ka program in kabalawan shapi na ka akashwani shilo ab bat snap ki program ki banbuan kani kiri ka akashwani shilong ka balawan chapi na ka lai how lai spa sa pinyo point r meter how medium wave u bayarin ka bu pras pa nrip sao kilohertz pila arubin yo sngawi ki program sinyong ka na ka news on air app bat ka DTH para lo nong sngap minta nganan nam chapi ya ka program ek bharat shresh bharat ha ka bapin yo sngawi ka jing ruai bala ruai da u ram akbal bat ka kinhuan jung u ka bawla ai kerteng alha alha manuvah.